kausapi aswang ato. Kukinalaw lawang anga ayakin syakwa kamayamayan niko. Ikamapatso na kinakula ikatsamikat sa vaitang na.